0: 14th, so po wiko spin mo ya po tamis ko chipa higin. O ti saim, kaya ba chikot tiga gaya sa mustagoin. 1-800-727-5835.
1: E squeal ti o makia, e gwa isigisin, e taga wigin. E gwa na mat, kigiski tin, e tageta witi higawin. Awayag ti, kinohti ayamihaw. Uta o magagi sayamin. Waskosis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskosis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskosis Safe Shelter. Koyas kananagatidin migawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin ay isitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Iwa hiyago umana hearing gisi di hataho. Iyago sana maga pagit nita na uti Regina yak. Kaya tiya police chief higita matsit. Iwa nisi umatsita at sige gwido nuska gisi kak. Farouk Shikawa. Iyago awi sige pagit nita utahas ki winnowi. Ani mido mani gisi di hataho. Misconduct investigation. Igay sa katawa hiyago tisi isamas na hamuata ni hanta witi simagan sa police commissioner. Ito nisi rin kinu is he so may go sa kap maitaga migis. Ego si ka ogi tuit. Ano mi do sa kapagit nitin. Isi di ka tagi sa unjustified ego mina unfair. Ego si ka o. Ito ni sa ginius isi giyato skito ta law enforcement kisi di ka tago. Nisto mi ta nisto sa pas kiyo isi giyato skit. Ego isa nisto man mi doot na to skiyo. Ego si mo ma 2023 kagi po ni tata na Chief Evan Bray. Ego tahi iso che igiyat ma tito tako di ako na ma radio call-in show kisi di ka tago. Ego minumuta Saskatchewan golf cart manufacturers ego minani katawagit ito itsige siyati miswidista ho ani tariffs o magastat uta Canada ego anana US President Donald Trump ego is odd o mito tit for tat counter tariffs and he we start sigan tohce kitimo human naski go tsige go ya pizza ho ego to ma ya Donald Trump ocha anime do gitta stat levies git Tuitsigmana, ane hutsi kidano gigo ya mana katawagia, Canadian goods kisidi hatawa. Iwawa J. Thomas, yago is yetto sitanta, rods, hot rods, iwamina rods custom carts. Itu is igati swi, imiswidita ho nimido ayak. Tariffs ni kisidi hatawa. Utigata gutano iginiti Vancouver, iwa China ho tutatsik. Iwa itu, iga mista hitsi isko gigo igo sumi ispadik. Iwamido asko mi yago ni gutanum customers. Puigo hapuit tu yan himana parts kisa di gata ko hapuit tu yego ni widi ko tayo stis pa dun na guti o chuma gitimo ko manas kika pizza yi gati yego huna pego chao sumagans ki charges man kisa di gata ko yi mi da tiki su piag napi wanta yi noti ni gito ta gito yan ane mi do chi o chuna so video lottery terminal ticket nta mini yugo gamagok Ego ma July o misi ko spagagi ispadik. Ego tiyan mo 1,000 block. Ego tan Henderson Highway. Ego samagan sa gito uon. Biyaga napio. Bear spray siya abot ihtat. Ego na nisnumitan ni ko to sabi tato aski winit. Ego ni sa gito to at ego isa pamotit miniti parking lot. Ego si ba pamit sa hota na sit no. Apas kisigan si Tagunak. Air powered rifle isi di gatigi. Ego ito yego napio muista si siget tuip na ganito backpack yego noidita ego isigo tan ng pas sa ganis kagi astig ego mina bear spray ko tagi miskamo mo human mina giyat miskamo ko gutta ego hiti damiti sa matsigi ego yego ito ta heroin ng gisidi hati ego yego on stumitan sto sabi ta to asi unit kigat na wisa ego pagamis kago tan ni mido ani himana assault gisidi hata ego mina Ya has to mo at kuta gada sa tinoa. Iwa minigi ka na widi tagi sa ni matamas kiki heroin. Iwa kuta kaya sa gigo ya hiyabis pagamis kago tamuista siso.
3: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
2: Ego hauta hupi yami toti Dakota Dunes. Awa pisa mawa. Nista no ana ni usap. Ego nista no ana ni usap. Ego ta nisa gisa kata piyami. WT Good Spirit.
4: Yeah, wah, wah! WT!
0: Pimachi tata ni hea wewin. Yago mama wewin ego mene wea stig. Yago au pisim nista no aina ni usap. Ego nista ni gigam tato usap. Ego mechi September the 28th and 29th. Ego hea gu nago gumana gas tachik. The YXE Cree Speaker Society. So yago mama wewin ni titi tasti u Dakota Dunes Resort. Whitecap Dakota Nation. Chigaya Saskatoon. Kutima ni tohtio gihtia yak. Kikiskino ho magi win no ho ka nagati dihta ho ga ki dihta ho. Tipahamato ino ka ki dihta ho ga manachi. Tachik, Oka Nostini Hiluichik, Uskaya Gitoktiwak, Ugskinahomagiwak, Yogominamanagiwak was a short Tahoi Tokio Kotahoma Mopoin, Yabachachimuin, Otigamiskin, YXE, Cree Speaker Society.ca. Agachioti is a Masanagi, SA2TUSIS@gmail.com.
5: And WT Good Spirit is going to be there too. Language Keepers Conference. That's a Monday, it's a Tuesday, 28th and 29th of September, 2026.